mai viti enda sa vai tiku tiku ngō e o tau tahi. Au vei kinda vai ki tiko yani e nā singa levu ni kua na I ka rua sanga vulu ka rua ni singa ni novemba ronundolu rua sanga vulu ka lima. Wambula vei kenda vaka ramba e nā kena ngandevi me vaka ndewa taki tau manda na vosa ni kalou e nā singa levu ni kua. Anda ngole vuana kalou e nā masu. Kemuni chova nā kalou nā tamai ke mami wa kalou malangi. Kemuni nā kalou ndina, nā kalou savsuba, nā kalou ni sambula katiko watike ke mami. Nā kalou sa sengatari ngāwi kemuni ne yalo yalo ni vebu kiaki. O ni lomani ke mami, baleta ni ke mami kambula kamukai talei ni bulimbuli ni lingamuni. Sa watu sai na vanga vina vinaka. Rawati nei zengu ni mbola, ena kinda, ni mataka, ena dua tale na singa vau. Sa love mai, sa vadanga wana kena ya ua. Sa singa lewu na vunua, ena vunua o tautahi. Kemi sa masu na klou, na walewu na mbola vinaka, na walewu na nomini ve marroi. Va klou nga tataka. Nomini vwasa, ena ngusungu na nomini vanda. Wandewa taki, kena vakasa ma rao rawa, me matata, leka leka, me rao ni vandei taki ke mami. Ena singa vinaka nikoa. Sada muna maso ena vaka vina vinaka. Ena yadha ichiso ni mami turanga kai vambola. Ulutanga ungandreva menonda ena singa levu nikoa. Mondau vaka tiki tiki ena vinga unaiso. Aukatale, mondau vaka tiki tiki ena vinga unaiso. Na marika lima tine ka ono eka, na luke. Li wase lima tiki na itene kaono e vangona nona vwasa o chisu asa lako taniani kokoya ki veikau kamasu. Sa lako taniani kokoya ki veikau kamasu. Na marika ndua tiki na tolu sanga vulu kalima e vangona kena rong. Kine tolu sanga vulu kalima. Ieni sa mataka dhadha. Sa dhavu tuko koya sa lako kita utumba. Ka lako kina ndua nesa na lala. Ka masu kina. Ya herwana tiki ni vola tambu. Na numa me undambi kina. Ena singa levu ni kuwa. Ena ulutanga. Monda uvaka tiki tiki. Ena bula oso oso. Bula ningandreva tu. Menda vaka ndo nui. Ena buku ni mbula, enda mbula taka. Ukenda sa ndua na kana, nonda ngandewa tu, menda sa laura itu nga, vata ke ira sone laulau. Ukatale, ena mloma ni mbula oso oso. Enda sa tiko kina na ngono ngo, eva ka mendua tu na tiki ni nonda mbula, menda kune vata ke ira tale eso. Kasa andrenre mokali raki iko tanimai ena veinga uneso kavaka tiki tiki takiko. Ena singa levu nikuwa umbole ena nondambula. Davaka na matatiko tipeze liyama. Na singa kama isuzu lieta matekina na ngoni turanga uchisu. Kendua ni tatau maine vale ni vola vola ni veinga ravi ena singa levu nikuwa. Mondau dau vaka tiki tiki ena veinga uneso. Dau tovolea mo pare raki kotani mai na vaka ilawa lawa. Baleta na zava vya vaka ukua takakina na nono guvosa ena singa levu nikua. Ndua mo iku nga vaka atekiko kena nomu sasanga mo mbula. Kena nomu sengata, morawata, na vaka vengu, e senga nisolia rawa burubura. Niko sasanga mo woleka vechisu, e vinaka na vaka songo ni vata, tse ni dhao ya, e vinaka na tiko vaka leo levu, e vinaka na laki lotu na veisinga tambu, totoko ya, e rangoni sala, me rabukei kina na nomu bula, e na nomu bula ni vaka mbauta. Ia metunde ina nomu vaka mbuta iku nangandreva motundu undua baleta na vavakoso erna senga ni ume ilako vatekeiko na singa ni lewa na nomu ilawa lawa daruva usengwa ni lewa erna senga ni tiko vatekeiko na mata ni velo wai ni sa nomu singa mo velo wai kina

0: Volamata ve Nico, Vono Kula, Vatalakina ve Romera, Rocovino, Vinaka Vole, Nibulavinaka, Bulavinaka, Nisalis, Bulamai, and then Wallingoli, my Kinakorosar, Zanitakan in Rombulum Bulavinaka, Vatalakina ve Inise, Divosa Vo, Vatalakina ve Maramatao. Salan rungutan dilem batiki kelera wakaruru ndo mbule vina kana vyo kani wiki mnitale o Sean sobi vina kawali vina barangatikumai wiki mnitale sanga mbeka ni labuti na edamuni uni vokara rangatikumai na kabini kuwa sanga ole tikuani na baka mbula kakiru na kautike muni tikuani baka malua na laki za batikuani robenga rabi batike maramato na tolu na kaloko ngwangana muni ndani venga rabi
1: Ivan Timbethi.
0: Wata ke tandu lala lutu I dakau. And then na vei to mani toko yani. Kanala kia zawa tiko yani. Na ya ni tolu na kaloko. Mbule vinaka junior leba tambua. Na wale vina sanga I sema tiko mai. And na ya uwa vina kongo. Kero na... tala no tinga ni batke maramato au kila sana pole ka sartingo na singo moniti sa lesu tali ki vuli na lubenda sa tiki butel na vuli ki roba ko nuni bina ka tuko yani sombe ko vire dhengu na gito so esenga watala kinu veke muni na lube ki mami dhorbo ngoni ya lewa dhaka timbaka na gito sa tos sana pole ka sartimbaka na maithaba na gito na sota sota ina buku ni sana ngarabi tuko yani beka ni ngora quarter final si semi final na vee kalabu wendo ndua Oni lewe na tiko kiroba kwa nini vina katuko yani Kei maramoto ene kabi vina kanikuwa
1: Hia ni mbula re miambula re varrongo ikumai na arna vire ni hua Pabini vina ka ahina ikuwa alomani halo Ni rao ni hea mai virongo zitomo viro iho na arna vire ni hua Miambula re au zoko sarabasa varrongo ikumai Na arna vire ni hua Kia rongo tsara kitunga sere mihi a omana uhena tabe karabi ena arna.

0: ena ya ka vivina gani kua nda baka vinuvina ka waka bula tala tiko vei kenda na senge isi ama tiko mai ena ya wabina ka ngo waka bula tiko vei Juben Joe Tora vina ka walebu na sema tiko mai ena ya ka vivina gani kua waka bula tala tungani vei kemuni ketsar na luvei ke mami oni waka rorongo tiko mai Vikimnina Vagara Tundaling to my Nevesa Viti, Kenevesa Vura Vura Kensar, Oni Raoni Vororong Mai, Kina Plains Media Kaoninda Namagamai, Navororongo, Kina Plains Media 96.9, Nandomo Viti, E Otautahi, Navavinavinagalevo, Kina Canterbury Fiji Social Services Trust, and Nana Vito Coni, Karaninda Dandau Virongo, Dindomo Tiganikina, and Nave Karuake Ni Madawa, Ni be wakarawai karawani ki romai ndomo tiko ani watike maramato ena venga ono ketsari ki rau wakambula nui taka ni viki mnina tiko mai vanua ngarabi tiko mbeka na kena wakarau taki na singini mataka viki mnina wakeiki mami kanomuni singa tambo tiko ni kua ki rau sabaka nui ni vina katika ni viki mni ena singa lebu vina ni kua na sere tarapongo kararasana numi matakina viki mnina warongo tiku mai ena yasa ni vura vura kima mtiki nongo New Zealand ea sereki tiku na wule na rona madha sa oti ka madha o mingo mesa na teki butale kine na wuli sarna lisu tali ki wule urna lo veke mami kira ubaka ni uni vina katukani veke mni kete sara na lube viti uni ubaka tiku tiku ena vanua ngo o Aotearoa Sanga wale nga nyo oto tahi Aotearoa ni Iwaka rongo tiku mai Sa waka nini wina katika ya ni nandomo iwiti Oto tahi Ena kena au kila au nisa na waka rausara Ena madha ongo Baleta sa weti na matai ni madha ni sireki Sa maithaba ongo na karua ni madha wa Sa oni Bebu kisara waka lebu ya vale Veira o taba te kina Ena kena ngarabi na bu vale Kasana waka rautale Me dhabu tale na ikele kele, me tosu tale ani, na kena sana la kobi ani, na ikatolu ni wasi wasi ni vuli, ena embaki ngo rono ndolu rosa kabulu kawano. Kwa ya kiru savena numi tiko ni kina, vikemu ni kethasara, na lube viti uni waka tiko tiko ya Aotearoa, waka mimi vikemu ni na tiko boli ngo ya Aotautahi. Ena nomuni sana lesu kibuli, tegu umai viku ya ngasi ndondua, kikuwa ngone sara batala kina beke mnina tamaki mami na tineki mami oke mnina ni mami dhamba oni vuli tali tiku nga au kila sana lesu tali ani wakarau tali mina lesu ani mele ingarabi tali na vuli ya kwa ya kira ubaka nini wina kutu yani kina beke mnike sara ya naika bibina kani kuwa au kila sana tiku msari mbaka ni kuwa sana vya lutu sombu na baka tagini device na sada na mwazi
1: kalamengo tawat sa bara ortu nangone sa bara ortu na suli buli
0: saraida tiku butale mekwe ninge singa mwoni timoga idhu muangara na pangara numu suli buli rangone sa nikuwa saranga torikethi maina uniform bara utu baba sain baka binaka kila kime minangone ni mami buli maiviti ndo sain saranga baka binaka na ibaba kwa ya ndara sada kaputu nangone so nangone ngonongo Taringa mai se so so tu ngantar makian ikorbuli. Nan bimbi ni nanda baka rote kenda. Bekenda ni tumbu-tumbu umra en rabi toko na lubenda. Nan re en rabi. En kena baka rote kina yaya ni buli. Ukila bekenda ni tumbu-tumbu sana manggu sanggo na boli na raise ni nindo na madawa. Na kena lunch. Na kena baka singali ubi korni buli. Kakira ubao ni unibina kato yani kina. Ke maramato bata. En kabibina kani kuwa.
1: Na vale vanu ni vina katalu tunga ni vike muni na tumbu-tumbu Endu duwa ni varu ronga tiku mena kabi na kanikuwa Na kena varu tagi tiku na nonra ya ya ni vuli na ngone Ya unge ya nrumena matakabi na kanikuwa Ratu sa tiku wasu solo na ngone Merutu walili ya tale na ratu isul ni vuli na ratu beg Wakasa looking forward talu to ratu ya nalama ni madha nko Kima mia holiday program Ratali tanga sara nangone nonra program nalama nindona madawa mateni singa kemami screen printing etio tendo ndati kono talent nangone seba ba maramato bata
0: nden sara maramato bata
1: erandui tonon randui activity sara ndo talitaka screen printing karoni

kaya kimamila ko na Antarctic Santa. Yung mantanga may kalungatan yung may durumatu sa wakilanan raki eh. Kwa wakilati ko may sana wekanda kwa rati ko may datane na sani burubura. Katolisinga kimami bowling, kimami lay bowling kede, may maruta kato kimami batkir na ngone na lucky bowling. Patike na zaka activities na baba bisona kamera kilato irna nandangone na utetimisi anke to zaka lobo sa mbutu binaka na lobo ke mami mei baka angataka bat sarna lobo kitu mei baya kabi lobo saranga na kabi na wabi na binaka te anibai kemi ni na tumbutumbu endendua ni soletu na lube muni mera mai eksploata hatu na lama nindua na mazawa. Ba vale le ta kina ba nga ta kini device era ta le ta kana na pe ba no ara sikoba ye ba no sa le butoka ke to mbo kolonga to ke to mai ba no le bo ni ke to mai na no mito ya na ndo na ma dawa na holiday program taro kan sara na sarango men da beto mani tu ga ni na ba rongo ena ka na ka bula bula ka sa rusia da levo mtombola ra mena horo mena rilangi mtosana no mwa ke na serhai.

Mapalatalangayan na social services trust eti hotelanga kina na JP ka nona number ni beko ya kia na saiba rondua baba saiba walu ndua rua. Yana number ni telepon ni menda

Awa wou tou iloa le alofa tu noa o lo tātou wali I o Yesu Keriso. Sa tamau a inga ina. Ia ia, a ua faa mativa ina o na o tou. Ina ia faa tamau a inga ina o tou ilona mativa. O te fai atu la umanatu ia te o tou le nei mea awa. O au ngale nei mea ia te o tou. O ena mua I amata ina, erena o na fai. A ua loto fo ia I talu tau sanga umavai o le nei fo I au tau faa uma ona fai faa pei ona utau fia fia ile loto iai ya faa pei fo I ona utau fai ai mea ua ia te utau fenga in fo lua kornito e valu iwa sfulu masutasi mata iwa valu lua sfulu luka iwa lima valu filipe lua ono fitu momol kornito fitu lua lima mata iwa sfulu faa lua male timoteo timoteo ono sfulu valu male sulu iwa e pere sfulu tolu sulu ono Male mareko sulua fatolu male fa fa fenga ntwai fata oto sfului va fo pes fulu fitu ma alovi inga fa fta jele yo va lu mate uta mapa ya lo fo ile langi fa fta jele fso son mai nga nga pa ia ona lo la va swa fa pa ia lo fa fa ma nga lo yesu lo mate a toa fa ola pa ia lo fa fa fta jele yesu amen

se pole o te ngia malosi yoi rebuke or reprimand was called in a sharp way. Samoa olona winga na matua o te ngia malosi e sule fiva elu ese malifafini. Wa waine yei kokongu. O ngei eke mongi ngei malelako ka ya mio leanga lea le mafua ngei mai. Oe mau mai oela uo, faafonga mai le so, e faalo longo mea uma ya Yesu, pia tatu usawai ya tatu poklame o stofi masfraile ma le so. E faalo longo mea uma ya Yesu, e yaila satani, e faalongo ya Yesu, wana temoni, e faalo longo ya Yesu, ole matangi, o pea ole sami, o manulele, o maa, o asini, o la ole vao, o ia ole sami, o loi, ole lama le masina. Eo o lava I mai ese ese maleoti. O lo o sefa ia I pia so sangata o aso Yesu I le lalolangi nei. Mato e aso muli muli nei o lalolangi o tato yei nei. E afe maafe tangata o lo o tatitia nei to tonu o so sefa le mai. O le lalolangi nei mai ese ese mafiva ma walulunga ese ese. O nisi wa mafai on tonga fatia, tonga fitia e na yali matabai ta ifo mai. Au nisi fo I wa manuia I fuala au mavaila au ese ese. Ta pena isi o le au popoto. Ua ave ia Yesu le atamai. Efe so soa nei moe o ngase ngase I fale mai. Po to tonu fo I o lo a inga o lo e ta ti ai lo ngase ngase au nisi fo o mali li wai nisi o ngase ngase wale o yele poto male mama la mo tangata po si tonga fitinga ai sia talu le le fa longo male le usi stai I polo inga Yesu e se fulu fa tasi mana polo inga I mea ta tute a ai ai ma mea ta tute fe inwai o le mafu anga na ta tute mama ai mamali li wai O mea ai ma mea inu o faa sama ye Yesu e awa tatou te ayai ma feinu ai. Au lae lava e ai isi puaa faa sama ye Yesu ma isi mea ai faa saa yo o lava ile inu ina ole waina o ona ma le ava malosi le nae polo ai ma ye Yesu lan tuspa iyo tatou saufa fi ai ina polo inga Yesu. Ma wa tatou faitau ya ile telo tatou polkalame o faa soa tunei. Ma tatou faa lungulungu pe ya ya tatou polkalame o tuspa iya. Wale ngata o lele tio o TV ma tutonu o lotu. Ai fai pe alava le loto o tangata. Ma tu ue sea pele fina ngalo pa iya alo fole tua malona alo. Ona o mai lole ma mai, ma maliwai. Ona faatali lole ile tunga mau pe langi pe afi. Ile toi fo I fa alua mai e Yesu fo mai sili. Le fa aola alofa, ma le tupu mamalu ole ato e fio mai. Ile mamalu olunta ma e ave ona tangata. O ila ye tangata sa mo ole ato e fo ima Yesu e ave. O tangata e usi usita ima alolofa ni tau singa o polo inga Yesu. Ie ima polo inga I mea aima mea feinu ai. O mau mai sa mo. Fafonga mai le tala nei a Yesu. Ai o te alofa I afe o tupulanga. Fafonga le a Yesu. O e alolofa mai a te umatausi mai a polo inga. Faitau I alfe ngai mtuai. Eso te lua sifulu fai upe ono. Fe ngai nga fau. Yohane sifulu fai fai upe sulu lima. Tau fai upe lua su tolu. Fai maino Yesu fai upe lua su fa. O lele alofa I a te au. Kwa fafonga. Yesu e a. Ole le alofa ya te au, ele ta usia e ya upu. Ole upu fo ita ute faa longo ya, ele osa ulea. A ole upu wale tama ua awina maya. Ole tala na Yesu. Fenga inga fo, yoane sifu fafo, upe su lima, faita uya, yoane na sifu fafo, upe su lima, ita ulefo, upe le su fa. Ole asa amua. Ma ole oele wo o mafuta fa fong fong ma ye fiong pa ya lo fo wo tu sia ye su la vaya o lo ta ya ile ne fo ya so fo ile lo fo ye su fa ma lo le fo mo muli na e lua ya le fa pu luka fa fo pe fast full mal fa ta si le ta tu te yel ta yar ne na u ma lo le la u ma ye su le la va sa pa ti fa fong le sa ma sa mo after the sunset tu spa pa la ni na ma ta tu spa sa mo ina wo ngoto le na le la Ma wa uma fo on tu taimi Yesu ona taimi e pe ona yelo na so sapati ile ngoto le la ma le asfraile e tau le ngoto le la le stonai ona uma lole le sapati Yesu wa mo mai samo Yesu ya after sunset wa ngoto le na le la ina wa uma ona tu taimi Yesu taimi o lona sapati ma taimi uma ole la lo langi wa tatu ye nei E oso ai ai male taimi, e maa lo lo ai, e pei ona ta ua mua mua lunga, e faa lo longo mea umana fai Yesu, e si ufonga ma malo Yesu kiriso lava ia. A wao Yesu ole fai pule pa ia maa lo si ole langi male lo langi, ma tatofu eo tangata e pule ma Yesu, ma isi mea uma, o tu mua neile la lo langi, fo pue fase fulu, maana maa e.